وقلب التوحيد في البلاد مؤلما المهاجر.

ಹತ್ತಿರ ಕಾಲ

الارض والارض

المتبر في منظر الزراد المعجبات.

Allah'a emanet olun.

0: mbokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zeran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay ploye 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg ñu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntakha Mbaki Khalife General de Mourid mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: di katina ci promo tay ji ci garmi 5000 francs yi ak 5000 francs so activé sa garmi 5000 di nga am 100 giga d'internet au lieu de 50 giga tek ci 500 minutes d'appel et c'est valable 30 jours eh way samba composé le gao étoile 22 jazz wala nga dugg ci sa application osé ou via wi reconnecté ou bodoyal gay dal expresso moins sénégal
2: Nawet bi ñewna fagaawu len gaaw bala ñak seeni appareil suy wajataw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement jokol gaaw ak wa service client technique ngir am bép léral ak assistance bi war ci dièse 14 13 dièse
3: orange
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
5: a'ouz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri وحد العقدة من لساني يفقه قلبي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وكي تالبه ما قلن دي نيبو باق دي دن سيارة دي سيارة نيب بسان تيالا بباق باق وكي تالبه ما قلن دي نيبو باق دي دن سيارة دي سيارة نيب دي سان تيالا بباق تم di ñaan sun borom tabaaraku ta'ala seen ziar bi mu nangul len ko ci daraje serign bi di ci am mbette lool di ci sant yalla bu baakha baakha baax ci man nawul ba di ko seen ngeral lay wol bet di len ziar bu baax mbokk seen yépp ma ngi len di ñu di len ziar di sant yalla bu baax ci jotaay bi di ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mu nangul seen ziar bi te fay len ci lu kawé ñor daraje serigne bi di sant mbolem bakkar bi ñew ak ñi tew ak ñi bëggono tew te am ngant ci liggey bi ak taxaway bi di jaar ci serigne babakar jonne bi nga xamne mo jité liggey bi mo serigne alhadji kanyi di siyar ñepp rek di sant ñepp ñaan suñu borom tabaraka taala mu nangu liggey bi ak yëngu yi te fay leen ci lu kawe seen yopp taxawaay bi mat na sëkk ndax daayira yi bari na waaye daayira bi nga xam ne mooy an nasiha seen taxawaay taxawaay bu ràññeeku la diñ ko taxawalee ba léegi waxtu wu ne mësuñoo dàcc musuñu dellu gannaaw musuñu itam tayel ci liggéey bi waxtu na ñu ci liggéey ndax day da bokk ci li ëpp solo ci liggéey bi nasiha moy buntu bi nga xamne ci do dayre bepp di jaare ngir digeen serigne bi ci wetu xam xam ba taxna buñu setlo daara al qur'an ji wala daara xam xam ji nga xamne mom lañu bëgg taxawal mu jamma sayyidullahi mufati ci kurel bi dayre ansar bi nasiha bi ñoko yor ci seen biir la ne commission la ci biir téré yi nga xamne mom lañuy bind itam diko tek ci tubab diko bind diko mool lolu itam ci biir nasiha bi la ne maktabu da'wa bi nga xamne itam mo aji ci tasare jangale mu serigne bi ak jangale ko ci anam gam gëna wéré lolu ci biir kurel gi la ne bokku tak nak yenen bankas yi ak ci communication ak wetu maliyat ak yenen kon dayre bu am solo ci liggéey ci sétlo at yi ñu bare bare bu ñëwé rek dama leen di boré ci liggéey bi dara sax fañ né dana am dayre waye téwul dama leen wax ñu and ci liggéey bi ndax liggéey bi li ci gëna taw fexé moy nos biñ ko nos tek giñ ko tek ci yoon lool nak jëwri ñi nga xamne ñoko jité am nañ ci tawfex ju reuy ndax lélé ab dayre likoy té dox ci doxé ni jëwri ñi lay tekk lay dëng bu jëwri ñi doxé lepp dana dox bu taxawé lepp taxaw jëwri ñi tam bu féké né manam jëwri dafa wara am ay manam wara jitu mbolo mi tam ci lepp luñu wara jëf mu jitu leen ci xalaat ak ci lepp té lu mi def mu and ko mbolo ni bañe di yom ñom tay nemmi ko ñepp itam lool rek moy dox bi lool moy liggéey bi itam lool nak jëwri ñi ci gëna gor gor nak ab ñam mak ñam andal seeru dox day gëna taw fi ndax ñu bari dañuy xaar di fek joxu ñu leen ab liggéey du ñëw faaw ñu def lo leen dara té mbolo mom kenn wuta tok rek jaxlaat kenn ku ne war nga am do yëngo ndax dina wax lu bari bari ne xidma dañ ko jappé ndax ab murid non xamuna ci zikr kesse tok di def zikr kesse lolou day japp ne bukku tak man hajum serign bi di dom zikr mën ta ñak ci aw yonam waye na khidma mën ta ñak khidma sax dara gënu ko gaaw ci xéeti yoon yi nga xamne ci lañuy amé ngeerumul yalla dara gënu ko ci gaaw moy jëf jo xamne ya ko dang koy jëf te keneen diko jariñu nga xamne yow do ko jariñu lol nak xéeti xidma yi bari na waye xidma bi jëm ci walu nasihata moy walu jëm ci xam xam lolou dara bu ko ci sax rawatina kurel gi tam nima ko waxe mok yeneen di kurel lañ soso ndawon waye doxin bi ak taxaway bi ak yitte ji wax deug yalla matna seuk kon ñoo ngi ndokkel ñi ko jité di dañ gën di ñaax ñu baña delu ginaaw te xamne yoon yi di jaar rek moy yoon képp ku ne ci biir mbolo mi ñu lay ñambi ko xam foo toll na suñ seenu mbakke mu baax ma daa wax ne su ma doxee ab diir dinaa geesu ba xam yéene ngi sama ginnaaw am ndeet bu ngeen nekkee sama ginnaaw alhamdulillah bu fekkee nag jiitu naa leen dinaa leen xaar loolu rek mooy doxe nii fexe ba ñëpp mënuñoo marché dox ndax fas-fas yi bokkuñu xel yi bokkuñu fëstéef yi bokkuñu taxawaay yi bokkuñu gisin yi bokkul nit ñi bokkuñu moo tax ñëpp mënuñoo marché benn doxin ak benn pas-pas waaye faw mu am ñoo xam ni ñooy jiitu di soññi mbooloo mi bu ko defee nag ñu bañ a bàyyi kenn ginnaaw ñu bañ a bàyyi kenn ginnaaw kon loolu mooy li jiitu muy am bëcce lool di sant yàlla itam waaye di ñaan suñu borom tabaraka wa taala itam mu nangul leen yëngu yëpp ak liggéey bépp te defal leen ci lu kawe seen njot bala noo def waxtaan wu gàtt rek xam naa la def ginnaaw bu fekkee am na ko am lu mu bëgg laaj wala loo xam ne jàpp na mën nañ cee wax lu wax ci njëkk loolu dañuy wax ay kàddu rek ci suñu mbokk moo xam ni dafay jóge ci ay bis gële nga xam ne bis tey lañ ko doon denc muy Serigne Mbaye Gueye Sine doon jëmbu ju jambaré doon ku bax té jax tak ci borom daru noti mom da ko bañ sax ba niñ tudde won bopam moy liggéeya ko lu borom daru noti yalla def nañu ñëpp ban ko xamé ba niñ ko mujjé gis ci lool dañ ko xam foko fekk ab yengoom gennut liggéey bobu té moy waxtu né moy gëstu ak sétantal ak itam doon soldaru Seydou Touba bo xamni yoon yi musta nongu ku wax dara ci yoon yi loola jaraloon na ko waxtoom mu def ko ci bam jeex tàkk jaral ko itam jëmmum sax mu sacrifier ko ngir loolu ndax tëkku nañ ko sax ay yoon yoo xam ni ay nit dañuy jóg ngir bëgg ko faat waaye mu jaraloon ko ko dëggu ci itam rawatina ñun société wala suñu société bi nim tëdd rek nga xam ne nit ki léeg-léeg day dend ak yow di liggéey boo xam ni maanaam mënta ñàkk benn ñaareel bi itam liggéey bu mel noonu yombut ak ku man loolu ku ko mate li ma gis siñam bu sama yaakaar naa moo ko seere keroog bi ñu koy denc mooy nit dana am xam-xam bi waaye fit bi du ko mate nit dana am fit bi waaye xam-xam bi du ko mate waaye ku boole loolu lépp teewul ci biir ñi mu dendal dañuy gis ñoo xam ni waxtu dañ koy critiquer ak sikkal waaye loolu dako koo dellu ginnaaw am na ñoo xam ne bu leen critiquer rek ñu taxaw wala ñu dellu ginnaaw waaye moom mësta dellu ginnaaw mësta dëpp mësta daay am fulle itam ci lim nekkoon ak lim daa wax mëscee bàyyi xel dara ay nit ñu bëri mere nañ ko ci ay nit ñu bëri teqalikoo nañ ci ak moom ñàkk na ci lu bare bari itam ci ay xarit ak mbokk yi waaye loolu yëpp mës koo tax a dëpp kon nag kooka ku jàmbaar la koo xam ni na ngi ñaan suñu borom lam liggéey lépp suñu borom nangul ko ko te fay ko ci ngën ji fay te dencel ko ko fu yàq agut lépp loo xam ni mas na koo def ci lu baax yenn ko yàlla nangul te fay ko ci ngën ji fay jërëjëf sëriñ lépp loo xam ni aw safaan la itam yenn ko yàlla soppi aw yow ba mel ne mën ca mësu caa jaar jërëjëf sëriñ bi foofu nag am na ci loo xam ne kon ci dañuy dugg rek ñun ñëpp ñu xam ne dund gi moom nii la demee te dund gu gàtt a gàtt la balaa yàgg lu bari jeex balaa yàgg lu bari wëy te kenn ku ne itam booy boo nga waajal sa bopp ndax jamono jii na ne nit ñi tëratuñ sax ñaan gu sell gu set gu ànd ak sellal fi ne tëratuñ ko fañ lay denc ci almeri foofu dañuy tàmbali waxtaane mbiri addunaat di reetaan ak xàqataay dëj bi moom waxi not moom bu ñu agsee moom kenn teewlootul moo tax dëgg la ñaan yi mënta ñàkk am na solo ndax yàlla moom bur bu baax la te lu waay ñaan dana ko nangu rawat nga ñaanal ko sa mbokk ñu jëlit waaye nag jamono ji moom li baax daal mooy nga lijjal sa bopp yow da suñ borom waxoon ci alquran alaykumu anfusakum la yadurukum man dalla ida htadaytum jéem a lijjan sa bopp xisaab sa bopp fexe ba la ngay yóbbuloo ëllëg nga waajal sa bopp ci loola te dee lu mat di fàttiku lu mat di fàttiku la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daa la wax ne aktiru dégg nga min dicri hadimi lazat wala dicre hadimi lazat di leen bari lu ngeen fàttliku dee moom nga xam ne mooy mabb bànneex yi ndax kenn koo xam ne jekk nga rek ngir dem faatu ëllëg yow nga fee amul xam nga kenn ku jekk amul comme lay fekk da lay fekk ci biir lijjanti yi ak kër-kër yi ak jafe-jafe yeeg maanaam la nga lijjant lijjagut lijjanteegut ak yooyu yëpp ci biir rythme boobu la lay fekk dégg nga maanaam taxawal lépp moo tax lu mat di bàyyi xel la jamono jii nu ne bëri na ay jëf yooyu gis ak wax yooyu gis yoo xam da ngay xam ne ñii day dee moom fàtte nañ ko wala boog gëmuñu ko sax na ngay jàpp ndax buñ ko gëmoon moom am na loo xam ne ku gëm ne ëllëg am na gëm ne dara neenul te lu waay def di nga ko gis di nga bàyyi xel sa bopp moo tax lu mat di fàttliku la lu mat di bàyyi xel la te li gëna am solo sax moy fexba li nga ne itam nga diko chambar lelek ndax yitte yi du jeex keur keur gi du jeex ligey bu du jeex li ngay wut doko am mukk da señtu ba waxon walan taha arabul illa ila arabi aaju jo fat bo lijeenti ban li suma bu lijeenti lepp jot bis boko lijeenti jenen taxaw ken amul lim bëgg ci aduna ko ñe rek ñewul bofu itam ko dem banel deg soxlatuma dara ci aduna lo taxu man xawmako ko gis rek manam bu lijeenté ba am sax lamay wut ma ngay xef num ko samé no xamni danaka aduna sepp ci sam ko la wéré ci señ bi rit mu boko boko topé ba faal di nga am do naxaré la ëlëk kat cheikh bukhudous daana wax lo xamni moy suñu señ daana wax lu am solo daana wax ëlëk mom kep ku lo yombalal fofé nar na la fa indi jafa jafa dara yobbu fa te ka fa ne moy suñu borom tabaaraku ta'ala te dara teunku malaika yi mu la bolé itam ñu li jënd itam mom dara teewulel ci ay borom yi doone lañ yo xamni mëno leena jaarkal ay wax ak nax ak akum xel manam manam jëmul fofé fi nga mëna nax li ni waye ñeemu fe kenn mënu fa nax kenn motax li bax moy jemaale rek def hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sayyidna umar yakana moko da radiyallahu anhu te hisab sa bop leene xolal sa bop xam nga dund gi boko topé ni day jeex ta dokoy ik bis bu set dara xaw bis bu set yaangi ci programme bis bu set yaangi ci ab lijeent bu set yaangi ci ay mbir bo topé keur keur joni nak dund gi day jeex ta dokoy ik motax leena nga taxaw ak sa bop leena nga taxaw sa bop lu baxa bax la lu am solo la donte société yi ne fu ne sama classe nga xamne dara nga am ay fan yo xam do bëgg genn waye dañ lay dari méré ñi ne so ay day tejj nang waye yow ginaaw bo démé yow xéer yow rek yay nekk sa borom gaay duñ fa ñew motax leen nga wéet ak sa bop ci la dañ lay bax boko mané bisu set sax ab biir bo xam dang koy wéet ak sa bop ci sa kër donte ñett fan wéré gënal la wala wéll waxtu sax bax la nga mëna xalaatat sa bopp xol fa nga jóge ak fi nga jëm ak li nga nekk lum noonu di laaj sa bopp it ay laaj sa pas-pas yi nga am ci yàlla ndax mooy la wér ndax mooy la war a fas ànd gi nga ànd Seydou Touba ndax wéral ko ko ndax aju gi nga aju ci moom wér na lan mooy sa yitte dëgg-dëgg ndax yoonu yoonu yitte ju kawe la ndax sa yitte mooy am alal ak am àdduna wala sa yitte mooy am ngërëmul yàlla loola kenn ku ne soo ci nekkee xam nga soo ci nekkutu xam nga moo tax faatu lu matti bàyyi xel la ndax faatu moom bàmbel moom nit réyaale wu ko daraja daraja joo mën a am ci buntu bàmbel bi day yem nit ki ci àdduna mën nañ ko fonk lool mu doon président de la république wala muy am ministre wala muy am député wala muy ab sëriñ wala muy xalifa nangam ak nangam waaye bis boo faatoo moom maanaam baat yi tour yooyu yëpp jeex na dañuy wax mooy néew bi lañuy wax jullee leen néew bi sang leen néew bi indi leen néew bi lañ denc néew bi néew bi lañuy wax tour yooyu yëpp foofu la yem te loolu mooy firndeel li suñu borom wax ne wala xad jitumuna furada kama xalaqnakumu awala marrati watraktum ma xawalnaakum ma xawalnaakum wala azhurikum mooy lépp danga koy bàyyi fii ñi tee nga mën a wuti yàlla fi ne ak wuti sa borom sax ñooñu fi ne dootuñu la tal fi ne bis boo faatoo ci leneen dañu ne sëñ bi la def li ñuy lijjanti mooy li nga fi bàyyi lu mu doon bu dee lu bëri ñu seetoo ko kenn ku nekk sa bopp ñaar boor ci buñ ci tegee fukki at moom buñ doon téeméer juróom fukk yi moom fàtte nañ la moom xëy na say doom ak ñi la gën a jege moom duñ la gaaw fàtte bu ndee nag juróom fukki at moom ñi ci ëpp ci ñoom fàtte nañ la ndee nag téeméeri at moom ku lay tuddal ci kaw suuf moom amatut moom duñ xamati sax ne mos ngaa jaar ci kaw suuf xanaa nga bàyyi fi jeexit ju wér kon ab murit maanaam muhasaba dafa bokk ci murit moom léegi nga xisaab sa bopp loolu dafa bokk ci murit Seydou Touba da ko daa digle lu bare bare bare bare léegi nga laaj sa bopp julli yi ngay julli ndax yaa ngi koy teew ànd ak teewlu ak ragal yàlla amna lay def ay ay rakani rek moy li ngay def ci lu bax lepp ci ay xidma ak alal ji ngay joxe ndax yalla tax xol di nga am itam ndax yang koy nemiku lele am mourid yoyep dako war di setal lele ndax sa xol yang koy nemiku xol bi kan nga ci gëna bëgg ndax yalla nga ci gëna bëgg ak yoonte bi ak serigne bi wala aduna nga gëna bëgg ndax ñu bari ci ñun yalla jumtu kay lañ ko def ngir am aduna serigne bi tam jumtu kay lañ ko def ngir am aduna yoonte bi tam nonu sallallahu alayhi wa sallam motax mourid doom da wara dekk ci muhasaba bu la kenn xamutit ni ni mom sun borom dafa am sutura sumi defal do ma dafa so xamni sa kaw ak sa sey da koy rafetal ba ñepp rafet yow ñott ndax image bu rafet lay wal ñepp ñepp rafet yow ñott ku la gisee japp ne ki mom wali yalla law waaye nag boo wéssee di nga xam yaay kan motax mourid bu ne dal le mu xigal sa bop day bax setan tam ci li nga def ci lu bax ndax lan la ci lan ma ci lo xamne yalla tax ñaata nit nga duggal mbekté ci seen xol ñaata nit nga defal xidma bo xamne jariñ na len teyal rek taxum ba ci sax suñu classe gi nga xamne leer xeyna tay rom koy waxtu ne manay tour waye lan mo koy tour ndax ragal yalla tax wala bok da nga am mbitte ci jëf yu ngay jëfal yow sa bop ani ki dana joy ngir ne luñ ko defal la jëmum lañ teral mu bëgg ngir lool tax mu joy ay nit dana joy ngir ragal yalla xam nga kon loolu lu ko mata mat la ëllëg lu mat di bàyyi xel la fàttaliku dee buñ koy wax liñ ci jublu mooy jubluñ nga dog sa digganteeg aduna waaye day tax nga xam li nga nar a yóbbuloo ëllëg ndax ëllëg moom luy dikk la te du jaas mukk te bu accès ci yow lay ñëw bis dana ñëw yow sa bopp mu wóor la ne fi neoom dëppatoo moom yaa ngi jëm alaxira sa doo dëpp ñaan yi nit yi ñaan yëpp sax mën naa accès waaye téwul yow moom tey dootoo dëpp moom te boo àggee foofu moom loo di xutoon ba jamono jojee ñàkk moom mënatoo ko def te bis yi fu ne li nga war def ci kaw suuf du jaas mukk du ëpp mukk du yées ida jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimuna te yowmal qiyam dara dafa doyut bu gisee ñi gën a baax duñ dew daanaka duñ doyle aw yiw duñ jëf ba jàpp ne sax maanaam luñ jëf xeeb ko mooy ëllëg yowmal qiyam dara dafa doyut يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه سيني بيس بو بودو بيس بو نوري بيس بو خامني نيغا گنا بڬ سي سا باي اك سا نداي اك سا دوم دنگ كو تي گيس داو غير نا خاينا امي نغاكو اك جو خاني بڬو مو فاي لوكو سون سيني بودو بيس بو ايو تي بو گيسه لي سون بروم وخ تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت min xayrin muxdaran wa ma amilat min suin tawaddu lawanna baynaha wa baynahu amadan baida mooy li nga jëfoon lépp day teewaan loolu sax bala ngaa faatu fi ne day tàmbali fi ne nit ki buy faatu moom diir si mën a nekk benn minute de ci yow waaye mboolem ba mu juddoo ba bis boobee lépp lu fi jëf rek dana ko seetaanaat ñu defal ko ko image boo xam ni moom lépp lay gisaat lam fi jëf lépp ba mu juddoo bu bis boobee nga xamne bo gisé fofu nak lako aduna sofé mom ndax fi né fukki at ci ginaaw rek la nga fi jëfone photo yi photo won rek buñu la ko wonon danaka doko bëgg xol wax ji nga doon wax ba sama classe gi di wax léla ñu dégg la wax yu yag yo xamne doko bëgg sax dégg ndax wax ja kon motax nak bis bo démé bay faatu dund gëpp non lay mel ci yow leppay sax ci yow danaka dara dula sax té sun borom du faté dara lepp lo ma sa jëf rek ak lu mëna doon lu tut tuti lu sew sew dana gennat yow ma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdaran muhdaran moy leppay tewat baat ya nga waxon sax ñeen fukk at ci ginaaw wala fanuel at ci ginaaw wala ñaar fukk at ci ginaaw baat bobé xeyna baat bu tuti la won bo xamni japp nga retu dara waye baat yépp moy del ci wat bolem lo ma sa wax dañ la ko tégalat ko ma sa amel bor dañ la lo leppay genn dañ ko ma sa jël alalam dana genn ko ma sa toñ dana genn ko ma sa reetan sax wala nga xaw ko woyfal ci anam gum ma di doon leppay gennat leppay dajewat lepp lo ma sa jëf ci lo xamni yalla gëremuko ba lu yalla gëremit lepp rek leppay del ci wat lol nak buñuy wax muhasaba moy ngay setantal lolou di xol li ngay wax di xol li ngay jëf di bayyi xel itam sa lepp ndax dara da nerut fama ya'mal misqala darratin khayran yara dara nel fi yoonte bi neena nit ki dana wax baat bo xamni day da ko wax ngir kaf ni rek ta fekk baat bobé dana ci nur ci sawara juroom ñaar fukk nawet ngir benn baat bo xamni japp nga ni amul solo mo tax dara lu ñak solo amul kaf ni sax lu am solo la yoonte bi bo waxe bo gisee sallallahu alaihi wasallam ñu wax ne lu massa kaf kafit dana kaf di reetan ak lepp waye lu massa kaf kafit di wax lu man lu wëru lepp fu da degg won seigne touba itam non motax am mourid nak day def li wax muhasaba bis bi du bo demé bay teud war nga xol ba xam kat tay ji lan la def kan la fi togn lan la sama beut yi xol lan la sama nopp yi diglu fan la sama tank yi dox jëm lan la sama xol bi yene kan la sama lam ni jëw kan la fi lor lan la fi defal yalla ci bis bi itam lan la fi waxal yalla lan la fi jëfal yalla fimne li ngeen def fi ne bo gisé ma di ci sante ak diko ki moy da yombutul jub ngir yalla bis bo xam da ngay joge Dakar la tax jub dara lu may séti sa mbokum tariqué sa mbokum gëdit téla rek tax lol señ bi bëre tu ci yamuna kenn ku ne boy jub ay yeneen yitté lay taxaju nga xane siyar yi dang ko ci bokkale rek te siyar bi sax fo dem mom bu dina ré xarlo benn mi xalaato ndax lol day mom amo jël ko damay def le rek sama classe bi xey man ak wér la manan le rek bu ma génné damay ñu waxone amna ñu fi tok di la xaar waye damay dara xamni ñoo dekk ñu fi fepp mom xamna Dakar lu dekk wala Touba wala fen amna day xamni xala du ñaari bi ñu ko xaar ñoo ñi tam buñ la taxé bayyi la nga doon def lepp bis bo faatu di ngi ko reccu ko di joxe misal rek ne manam yeen li ngeen di jëf ni diko jëf ci man lolu jekkul mo ne man ngeen koy defal seigne touba ngeen di dak ci man donte mbeete wu mako donte awma manam yello wu mako itam waye amna yaakar ju len yalla defal seen xol ngeen dak lolu nak yeen du ngeen ko da ngeen jarëjo ki ngeen di fekk ci nak bu fekkee mëtiwu ko foo mu jariñu mu ko waa nit ki dana jariñu ci jëmm joo xam ni bunt la ci Seigne Touba la koy jàppe te jëmm jooja mën a baje jariñu Seigne Touba xam nga Seigne Touba daana wax ñeenti nit ñoo xam ni yomul xiyam mooy njàccaar loo xam ni day wombat gumba moy serigne bo xamni teguna ci fam wara tegu and ak ño xamni meru ji nañu wara mel te lolou mu bari lol serigne ci dañu sax ba gorgolu ay seen tele bi duñ ci jëm dara neena kofu buñ démé ci mbax ñaccar li ginaaw mi gis ñaccar moy ku gis xam fi ñu tek tankam koku day moy tu bax mi mom waye téré bi nga xamni gumba na won mom bu ñëwé ci bax mi lay faal lay daal ak gumba go xamni day wo man ñaccar man señ bi duul ben jéggo ci digam ak yalla waye téré bi ñi ngi gorgolu neena koké bax mi buñ ci accès señ bi ci bax mi la jëm mom day daal ci bir bax mi baxum sawara nak la jëm waye téré bi buñ accès mom dañi ginaaw ñi ngi gis duñ dugg ci bax mi ak ndiaccar luy way yo man ndiaccar nak moy téré bi sëriñu téré bo xam ñom ñëpp dañoo maté di gor gor dara buñ accé ci bax ñom ñu kenn du ci tabbi ak gumba bu yomar gumba ñom ñëpp na ci bir bax mi lañ jëm mom xel ci yalla musa mo tax kon nit ki fu mëna nek rek li am solo moy yaakar ju dëgër ci yalla xamne señ touba itam wu won won ci bopam ci yalla la lu wo ak ci yoronte bi sallallahu alayhi wa sallam li ni wut fi momit moy mom da do gëna xam yalla gëno xamit li may ngeerum mom ñew and ak mom ngir mëna am ngeerumul yalla itam ngir mëna ag fa yalla ngir mëna dem fa yalla te jaare ko ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak ci ngeerum serigne bi loolu moy ak murid motax la mom ab serigne ak utale bi ñoo ci yam ki ñapp serigne bok ak ki nga xam da japp bobu ab talibi kessi tu ñepp ay talibi lañ ci yoon yi koka ñoña kenn ñepp wara gor gorlu kon muhasaba luko mat la jamono dafa dem ba jaxaso lepp dëndam fene lé dé sa da ngay dem bu bëgg tayal ci lepp ndax léeg fa ngay gën a yaakaare ak mbaax foofu nga koy gën a ñàkkee léeg ñi nga gën a am yaakaar mën nga xëy suba rek gis ñoom loo xam ni da nga naan lekkate ñii xawmoo ne lii la demee adduna mooy nattukaay bi daanaka muy sëriñ ci muy tarime yi xam nga loolu nag ci addunaam bokkutoon ci ak murit sëriñ ci waaye itam adduna mosu koo yitteel ci genn anam ni ma koy netlee lu bëree bëri da wax ne adduna dama doon dàq di ma dàq ba mu dinee la ñu ni ma taxawal bi ma taxawee adduna ñëw wër ma ci wet yëpp da wax ne képp ku bëgg a ak si man da ngay jéggi adduna moom kon li am solo mooy di jéem a góorgóorlu te fonk tuub itam tuub lu ko mat la jamono jii ne jamonoy bakkaar la moom daa mel ne moom jamonoy def lu bon daa mel ci la nekk ak xool lu bon ak gis ko loolu moom mooy moom léegi moom du doon dara du dara ci léegi ba tax na tuub mënta ñàkk saxoo tuub tuub nag ab murit du ko yeexee mukk murit moom boo gisee dogu maaxoos bi mu am istighfar dogu xaside itam istighfar bari ci mooy tuub daa war a sax moom ndax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la suñu borom jéggal mboolem la jiitoog li mujj ci ay bakkaram daa laa wax ne bis bu ne dinaa jéggalu yàlla téeméeri yoon sëñ tuba gis nga ci la saxoon boo gisee fa si ne jéggaloom yi nga xam ne nga xam ne lépp la jéggalu donte amut benn bakkaar rasulullah ni waxi noppi moom it amut bakkaar waaye jéggalu daa mënta ñàkk ndax jéggul day raxas day raxas xol day raxas ruuxug nit ki ba tax na du lu ñuy yeexe du lu ñuy xaari ëllëg itam ba tey bokk na ci li nga xam ne itam ñoo ngi koy dénk suñu bopp di ko dénk ñëpp mooy adduna du kër ab jaaruwaay kepp la fu ñuy liggéeyee ne itam ngir lu jëm ëllëg li fi ëpp solo itam mooy nga fexe ba sa pas-pas moom nga jéem koo xam mu wér li ñu war a fas ci yàlla nga fas ko tam wér ginaaw lool itam ngay gorgorlu ci kam katam dama dama nak ku mat amul kenn ko japp ne mo la gëna mat rek koko bo xolé bo dama ci échec waye ngay gorgorlu ci kam katam ndax jamono ji mom mané né jangoro ji gëna reuy moy bëgg aduna ak wut aduna di kër kër ak di lijeenti ngir am aduna xam nga bu ñëk yalla mo doon djublu way bi daan aduna dang ko def djumtu kay ngir ag ci yalla waye légui day melni yalla dañ ko def djumtu kay momit ngir am aduna wax nañu sopp ngir ni amu di wara wax lu bare bare ci ño xamni tay ba lañu ñaan rek fi ne dañu am jafé jafé fekk ñaan ak jaamu yalla la manam ñaan ubudiyya da ci ne day dundal dañu ubudiyya da koy suxat ci xol manam bo amul ben aajo itam fana aajo nga muccu ci mbolem lu yalla gëremul aajo nga xana am gëremul yalla aajo nga suñu borom gën la sam ba nga gëna tégg ci ak njub ak yoonu siratul mustaqim ak yenen ak yenen yeb aajo nga xam nga lool nak da aaji nga diko ñaan ñaan nak mok torox lu ñoy and xam nga bu gisee dina wax lu bare bare yaaka na munajat moy ngay ñaan ñaan go xamni ci sa lakku bop nga koy wax ak li nga tewlu do nek di yor di ñaan ñaanu keneen sa bop ngay tewlu xamna suñu borom mom li ngi lay gis lakku wo waxi degg nako nga jambar ko sa bop xamal ko ne man kat bëgg na ma ñew waye bakkan be ma degg ci ak aduna ak ak kër kër lolu mënta ñak mom ci ab mourid mom da bok ci li suxal roso de nga ubudiyya ci biir xol xol xol ci xol bu talibé ay bu fekké ni yow bala nga xam yalla da nga am jafé jafé lolu manam wa sun borom la ngoy laaj bu la ko joxé sax du tax mu xol ben ba da xamné yow mom nitu intérêt nga mo tax sun borom da ngoy xam ba ci jamono bi mi neex bu nakare nak mom bala nga ko wo sax mu wuyisi la massa aduna mom uppuna def yitte ji gëna kawé bu gisé ñaanu gaay yu bax yi yakana sax ci yoonte ba la jogé moy la taj'al ad-dunya akbar hammina aduna bu mu nek li mu gëna yitel li ngay mën ta ñak wut ala la yoyep mën ta ñak ndax nit ki li gën moy mu dundé aw ñankam lo seen ci wa yo xane farata la nga wa talabul halal fardun waye lolou bu xamal ne du sa objectif du sa djublu way du lu gëna reuy ci yow li gëna reuy ci yow moy am gëremul yalla do gëssé dayre yi bok ci bax lolou lay jëri wax dayre wi waxtu ne lere ñu jox ay soñé yo xamni mënu ñu kenn ku ne ñu wona xam nga dañ koy jaar la ci dayre bi rek ku bokkon ci dayre bi nak bo da nga dégg soñé yi té ay jëf lay doon yo xamni boko jëfé mu amal la jëri kon aduna ma ngi denk sama bop lu gën ci fexba ba gën ko woy fa dal ci sun xol la gañu bax ni da ñaan moy yalla ne sun loxo te yalla bu nekk sun xol aduna du natway bi du wonta nekk jublu way itam du bala nga ligge meuna ligge seigne touba da nga am aduna ken am nañu yuru dara te ñoo gëna meuna ligge seigne touba liggeel ko ak xidmal ko tekkul ci am alal wala mbiri aduna yi gëna fess te ñu ko def ci alal yi ci bari fi ne manam solo sa amul solo yi gëna reey ci bëti ñi fi ne yalla amu ci solo señ ci bayit amu ci solo fi ne amna yo xamni kan xamuko mo gëna tuti yoyé mo gëna reey fu señ bi señ ci bayit ko gëna yittel ci yoonam wi moy mur yi nek ci njub te jema jël njubam gi tassare ko ci aduna bi lolou moy liguel seigne touba bi gëna reñ yeneen yi ci res yeb boko setlo man na bax de man na am jariñ waye nak manam liye ko solo motax ci jël gën nga ab mourid faqir lañ ko da tudde ak faqir yu luñ ci ku ñak aduna am na ko xamni da aaji wo yalla ci lepp daan lu mëna amit teewul karuna gëna ñik ak ñak ci diram ak ci bopam aduna itam rawati na ad yi mom man leena da ngay sax jekke gi jaxale sa bop sax da ngay tit sa bop waxuma la ci gaay ndax aduna dafa ñew manam leena aduna day son mbub mo xamne day mel diine da nga di ci kër kër mu jar la sa waxtu yëpp nga nono ci ak ay nit di ci xass ay nit te fekk yow aduna lay wuti fi ne wuti wo yalla fi ne wuto yoonte fi wuto serigne bi wuto dara alakhir itam aduna setan dafa bari doore wet gu ne man ko ñewé ci yow te setan mom rew ñi lu ne mom fo ma kañ way jamul yi mom li fa bëgg lu ci bari am na ko setan fu ne lay jaar bu mu ne dana ko sol itam dana sol bu mu diine dana sol bu mu bu mu kéfar itam dana sol bu mu ab politicien dana sol bu mu ab kuy wax ci radio yeek ab media yi ab journaliste dana sol mbubum ab jankat dana sol bobu kenen kenn ku nek fam koy jaar ndax amna ño xamni la len meuna taxa and ak setan mum lola do don ab yeufur mom ab julit ngay don di wax lo xamni itam day melna lu baxa da taxaju mo lay mo lu sun borom di wax khutuwat shaytan manam ay jeegu la yoro xamni ak kenn ku nek fu li jaar ak mum lay dik motax li lay muccel ci setané kep nak lepp nak man setan li tax nga man ci mu ci deug deug moy nga jema genn aduna ci soxol na setané mom aduna moy alalam wa man yazuqi dunya fa inni sa'imtuha liko imam shafi'i ya kana madakhla wa shiqa ilayna 'azbuha wa 'azabuha yani aduna man la ci wax lu wër wër wër wa man yazuqi dunya فإني سعيتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس أودعت قهر دارها مغلفة الأبواب murkhal hijabuha kama qal moy aduna neena dara lu fi weur deug deug lu deug deug deug am fi ni ngi melne liñ wax ñanox wala ñonox ñanox moy bo de dox ci deug deug tali bi day mel lu seenu dox bo de ba ag fa gisee fi nek rek dox neeku fi lool nak moy aduna mata'ul ghurur wa mal hayat dunya ina ni ko sun bo wax illa mata'ul ghurur té itam aduna bokoy wuti mom dang ko fekk ay ni mu ko tudde ay kilam ay xat yo xamni sénité moy am medd ndax am medd la medd mom boko bo ñëw dugg ci rek fekk fa gaay ya fa nekkon mom diko xëccu té faaw ñu mat dafa ñu xusi dafa ñu xëccu ko ak yow ma tax leen ci musa rek moy tuko té itam manam ruhaniya ab murid day fess den ab ruhaniya ruhaniya moy liñ wax spirituality moy wetu yalla ak luy dundal xol ak azkar ya yoy moy tax sa bis mana fess den ak ruhaniya ndax li ngay jang leer gogo di def ci yow kon moyto li ñu wax materialisme moy nit ñi dañu mujj legi ni ñi nat nit moy ci manam ngirum aduna auto yi mu yox wala ciol wala kër gi mu dëkk wala liggey bi mu am wala lim jang man diplo yi mi jang xam nga mag ñi fi indi won ak ñub señ tuba gaay lu bax momé ak mag ñi andon kenn ko ci amul diplôme amul diplôme légui la xew mën ta ñak nak bax na ndax day nat xam xam wa jibul ne mu fi ne am nga xam xam ñaaral ba jamono ngi ñew tuti diplôme yoy da naka sans ko xomu dina am ndax fene tay lepp loy jang son ci lol ay at fi ne ni gën na yomb xam mom jumtukay gën na ko yomb légi nak lén rek moy li nga xamné jumtukay yi mënu ko pirat mom moy xam yalla ak jégué yalla ak ag ci yalla ak xaritoo ak yalla ak yalla bëgg la nga bëgg ko bëgg wër loolu mo mënta am pirat waye xam xam bo mëna jang ak lo ci son zone ak lu mu compliqué iya yi xew ni intelligence artificielle yi mom mo man la ja xamal lo xam da ngay mel ko ci geejju rek xamoo ci dara motax est liñ wax ruhaniya moy moy reer ci bir bir ni moy li nga xamne boko foré moy bo amé yalla ñekato dara ay boko ñaké rek amato dara lepp lo am ci kaw suuf ci mbiri aduna yi mom ab yéfer amna ko bu ëppalé la ko ba ci nit ñi ni ñi naté moy borom mbolo ak ko am borom mbolo amu jëriñ iblis mo ëpp ñepp mbolo xam nga iblis wu woté ñepp ñew est ce que la tékété lu bax la lélé nga gis nit ñepp jëm fi lolu bu mu la taxa jëm fofu am mouride da nga ko wax at yépp am mouride am ful la ci bobu bu ci gën lu nit ñi jëm rek lu nit lepp wax bax na dédé ban la lu nit ñi wax lo xam dara wëru ci walakin akthar an-nas iku sun borom wax ci alquran bu ni akthar an-nas yépp ci nit ñi la yaqiluna lay wax ak la yu'minuna ak yene demé ma nit ñi mom lu jëf fañu jëm way tuta akthar man fi labbi de nga yudil luka ma la ñi ëpp ci nit ñi bo leen topé ma la dañ lay tank ni reeral kon materialisme itam lu gën ko woyfal man lolou tekki wul ne do sol cior bu baax do dekk fu baax man lolou lepp man nga ko am waye nak bu ag ci xol bi xam nga suñu tuba xol bi la la wax fan fu yadul qalbi li zuhdin fiha man xol bi ci ngay gëné aduna ci ngay gëné aduna waye man nga ko natte ci say ñi ngay fonk lan mo tax nga fonk len ndax yalla tax wala dañu am alal wala dañu am xam xam wala dañu nangam ñi ngay xeb lan mo tax nga len di xeb ndax dañu sori yalla wala bok dañu ñak rek wala bok dañu fanuut fal sangam wala bok seen ngalaw aduna seen situation aduna ba amul jariñ lolu fi ne bari bari bo setantal rek di nga mëna gis fi ne yentib dal wa rubba as'asa aghbara denga madfu'in bil abwab am ben way ba zitim reñ borom ñaari sagar yo xamni denga kawar ga day bari fundoñ jëm je ñang lool ba kenn mënu ko gis mu doon ko xam teku dara ci bënd ni buntu bu fugu madfu'in bil abwab mo buntu bu nara du ko jël ko arrière am vene bi bu xew amé sax ko sul yere yu am solo gene bo ñe daan kenn dula fonk ta fekk ñu te bi neena gañu deug deug manam mad fo wante ak way buntu buñ dugg duñ le biñ len ubbi ndax seenu melo nitim leen ñaari sagal lañuy wax bu yo xamni amu sa ta kat law aqsam ala llahi la abarahu moy ñom la yalla jëg ci kaw su kon dundu gi lu mu yag yag lu mu kër kër ji bari bari lu riir mi bari bari lu ciowli bari bari bari fexel ba yow aduna bum ray yalla ci soxol bum daan yalla ci soxol bum daan Serigne Touba ci soxol bu dara xadiama sa digal Serigne Touba lol nak bo gisee ni ci soñe at yep mang ci soñe ndax ni mako waxal bari bari ga yo xam da nga len xamul xam len ci pass pass wax digal ni jambarol way ay rirum politique mi fi jaar mo yak sen ko ñu xey suba nek ci leneen señ bi la day wax bu mujj nak daanaka fi ne mom pass pass mom amatu ko seen lepp yaq lool señ bi aduna jar nako ki ngay andal lum bari man bu fekkon tay mom moy ki gëna bax ci reum gën ci mëna défar bu défaron reum bam melni fanal yow ta soxol yaq bu défaron reum bam gëna jett ta soxol yow suñu yaq yow lum lay jarri yow ñak nga re señ bi ñak nga aduna ñak nga alakhirah ma aduna amul jarri am aduna kefe amul ñariñ li am solo moy am yalla Serigne Touba nak mom moy buntu bi nga xamne ci la ni wuté yalla ci la wuté ngeureumul yalla lolou señ dara waru ko mëna xadim ci yow adi xam nga ngeureum politique dañ ko jaxé ak diiné bu ñëk politiciens ñom moy limu wax né fa in tajtazibha nasa'at ka kilabuha ñom meddu baduna mom lañ da xëccu di ci waxante seen bi way dañu mujj nak ñom yemuñ ca duggal ci nit diiné yi ñen ñi dañ ñak ñu japp na ñoo leen ko xañ ñu leen di jabolisé ak di wax ak fi am ñoo xamni manam ci ñun ñi la nekkon xeyna ñak xam tax ñu dem topi gaay yoy mu di nak ñak nañu di ñu nekkon suma ko wax lu bari bari nga xamni do ko da misal ne gaay yo xamni walena xam ñu bokkon di dox ñu nek sa ginaaw way da ngay gessu rek ndekete gelaw di yobul na fenen waye non nañu jema sax ci yoon ku ñew fekk lu ci ku dem bayilu ci Seigne Touba itam duñ ko jëndé dara yalla itam mom rek dañu jaamu mom rek moy bu mom moy ki nga xamné itam mom lañu sakku ngeerum ci lepp rasulullah itam moy dawam bi nga xamné diinem ji ci lañu fasiyene nek muy diin l'islam so duñ ko genn mukk waye itam duñ jëfëndiko dara itam lu genn degguk serign bi ci l'islam ak njubam gi itam lepp lu serign bi diglé itam ci lolé lañu jëm tax suñ kem katal donte bëruñu lepp bu ko defé nak li ñu dimbulé ci lolu moy sahaba kenn ku ne amu dog dog yi bo gisé mënta ñak moy dundal saxal moy tax aduna way ci saxal moy tax yalla gënal na lepp lu may mom moy tax lepp lu naqari yalla way ci saxal tam le ci dogu gudul ma xos bi ak dogu khasside yi na khasside yi momit dogu bokkal na bo xamni dafa bok ci limi def moy day tax nga gëna bëgg Seigne Touba te Seigne Touba loko gëna bëgg gëna jarñu waye amna yeen askar yi ci yoon yépp itam lepp lo xamné nit yor nako ci rek mu fonk lolé lum tout touti manam mu wutal ko waxtu wo xamné bu koy jëf mom kepp lay def and ak tewlu kem katanam bañ ko bolé dara moy li mo xon fan xalwa jurut man wo xunu manam amna ñoo xalwa juz'iyya wala uzla moy donte fan wéré ñu lay xam da ngay tok yow kessé fay téléphone yek lepp jéglél ko sun borom donte da ngay def lu tuti lay tam digënté sosé mom bu ci bolé lénen bu jéré nga tecc buntu sax nga tecc buntu da ni ngi ko señ bi ni ñi def dila fu la ñu wolofa ki moy boy tun bis bo faado ñu xol ñu and ak yenen yow bo lu jëndul sa bop bu faado da nga am jafé mo topé ni ñi ni bu faado da nga am jafé motax motax li ngay di jënd sa bop nak moy am tok bo xamni ci bis bi da nga koy saxal te jema and ak tewlu ci li ngay def bo dé tuddu yalla nga xalat de nga magu yalla gi bu la jafé nga teunk sa xel ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu la jafé nga teunk ko ci serigne bu mag bi lolu ñu wax istihdaru sheikh lolu mom jël benn wërdu sax mën ci ñak waye fi né makna yi ngay jang ni lé rek manam man na am solo ci boko téwlo waye man la yubbu feneen itam bo dé agé ci istighfar nga téwlu say bakkar yu bari sa gattay ak sa doyadi ak say njumte yu bari bo agé ci jullu ci yoonte bi nga téwlu magu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak li jani bo dé jang alquran nga xamné yalla mom yow lay waxal mom bu japp ni keneen lay wax xam ñu bari ci kureel yi xawlé yi li seen jafé jafé moy li yalla wax ci alquran ci ay tekko day japp ni ñeneen lañ djublu ala seen bop mom tax na japp ni ñom fekk lool nak mom moy wor li ñu wax waru deug moy lool yow japp ni li yalla ay yow lay wax ku yalla tekku yow la li yalla diglé itam ya ko yow rek tax manam lool dalay jural am murid wax ci deug deug day gis sikam way du gis sik kenen lool seen ci wala wax bu deug deug manam du japp ni kenen amna sik bopam rek lay japp ni mo sik do kashfu seen ci wala wax ni ñaari kashfu mo am al kashful mufid ak kashful mubid kasul mufid moy bi lay wal sa sikki bop kasul mubid bi nga xamne mom dalay alak kasu bi nga xamne baxul moy bi lay wal sikki ñeneen ni bobu kasu baxul kasu bi bax moy bi lay wal yow sa say jangore xol ak sa sik ak sa bay war yir demé bu ko defé nak ñu xamne mourid mom fi ngay xamne yaangi dox ci yoon yi moy say jikko nak jikko moy natwaay lu sa jikko gëna rafet xamane yaangi gëna jégué sëriñ bi yaangi gëna jégué yoronte bi yaangi gëna jégué jaam bi yalla gëna bëgg ci kaw suuf jikko moy na toile yoronte bi sallallahu alayhi wasallam bi ko sun borom di nat di tag waxul ne day julli lu bari de wala day wor lu bari loolu ñu bari man nañ koy def waye li jafé moy jikko wa innaka la ala khuluqin adhim batana gis nga yoonte bi wax ab julit deug deug ab julit da wani al muslimu hadith bobu seydou ba daoud wax ba adal fi ne te jangu wax na seigne basirou neena sa yu massa waxtane li kep fuñ ko jexale moy hadith bi

ترولتي الاسم ده حمغر حمغر بيري بيري بيري بوليتيك مان بوغي تي ادي مصوف من لول في نيوم سن جي داني تياخال دار ياو اي يقلو بري بري دال يقلو بري بري سن لول نكو تي فاتو كين مون لا تي دم سوارا manam politiciens yi sax fere jeewlen sax ëpp na def waxuma la nak manam dëkk na ci xass ñeneen xam nga politique mom su japp na li ci doyna ci fine bo nga seet ko xam japp ne mo ci gëna baax bu wote jotté nga wote ko way yeneen yi ñuy def lo nit ñi bëgg leena occuper ci lepp suñu lool ay xaxal te ko den top da dañ la yakal aduna dañ la yakal akhira te dara ñu leen itam ci li ma seet itam da naka fo ci wax ba akxi bo fi ci bobu lay nek ak yeneen yi ku mëna digëti lépp it amul faw dana jëm itam kenn ku fi mëna nek da nga jëm dara mëno lépp motax lool faw nga jëm ko koy fal ci sa xel ak sa xol am noko japp bu wote jotté nga watal sét ka ci gën ka japp ni mo ci tané nga watal ko bañ ci def sa dund gëpp nak mu bañ la jaral itam yakko kenn ben doom adam rek waxuma la nak di xass keneen mom té liñu wax lu ci bari do lu wër kon lolu señ bi yoonte bi da wax ne man kaara yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut hadith bobu señ touba daoud waxtan ba jeexal te jangu kep ko gem yalla gem ni ëlëk amna nay waxu yiw ba bu nopi waye wax kenn ab safan lolu mu upp na def ci genn anam gu ma do warfe mbiri aduna yi mom amna ci doon ci yow lay dem do neex man nga tane waye nak bo waxe ba sank ci aduna mom ëlëk toño kenn sa bokk ngay tan loolu tekku ne dañu wara bayyi loolu baye ko gayyi manam ci sal mbiri yi manan ci ne waye aw nekk ba ci am mbir mu da am ani anam buñ ci wara nekk bo yeme ñepp aw nekk rek manam yaa ñepp yam murid jikkom ak ngalom dafa wara senc leppam moy teggine yi seigne touba da jangale dafa wara feñ ci jëmum feñ ci waxam feñ ci jëfum feñ ci leppam yow bu ci kenn ne ko ci jëm ci nek ndax jabaru ji mom lele day gis lu mel suñu yoon yi rek gis fi ñi jëkke indi ciow lo xamni ñen gaay dañu wara yoon yi tass nangu ak yoon yi wara ñu mëna tass ci ñaari fan ak ñet ak yoon yi mom dañ manam mënu ko yaq xam nga man nit mo ci yaq ko waye yaq dara ci yoon yi kenn mënatu ko ci kaw suuf dégg na señ touba daana wax ne ci mujj gi maanaam yàq de laa fi bàyyi waaye yàq moom jëlee naa ko man dara ci nit mënatu ko yàq koo ci mën a doole ak noo ci mën a toolee ab tëre bi kepp nga ci yoon ay tëre bi rek fi ne señ touba mooy sëriñ bi ku la gën a jub nag gën laa tege ci yoonu njub gi ak li señ touba bëggoon xam ne kookee moom roy waay la ci yow mën nga ko jàpp fonk ngir yàlla ak jëmm sëriñ waye keneen ku mel neneen nag nga maanu ci moom ni ko sëñ mëdlëm jëm dagan sëñ mëdlëmin ngay jëm mooy yaakaar naa moo ko da wax ci sëñ xarit ñi way ko mooy ku ma ci gis nga aw ca yoonu sëñ ba ma jël la def ne sëñ bi jox la xol bi ku ma gisit nga aw feneen ma def la am mbokk teel bi te am nag ful la noonu la ci doxee da wax ne sëriñ mëdlëmin jëm mooy mu baax ma noon na doxinu yoonu sëñ bu mag bi mooy ne ku ma ci gis nga aw ca yoonu sëñ ba ma jël la def ni sëñ bi jox la xol bi ku ma gisee nga aw feneen ma def la am mbokk taalibe te am nag fulla mooy li maam Cheikh Fall wax ne yoon ñaar fi ne mooy roy ak romb yow li nga xam ne xamoo ko bu ci jéem a tàddal sa bopp romb ko bul ko jëfe nag booy jëfal li baax li wér sëñ touba wax ne wa bil maasi la tuti'a makhluqa bul topp dégg nga mooy yàlla bul ci topp bindeef moo tax yow sa projet bi mag bi gën a rëy ci projet yi na doon yowmal xiyaam projet boobu képp moo am solo mooy projet boo xam ni tey boo ca liggéeyee ba mu jag sa aduna dana jag sa alaxira dana jag projet aduna yii maanaam bu jagee itam njëriñ li maanaam mën a la juróom alkandey ëllëg kon projet bi gën a rëy ndax fi ne mën nga am projet kër faw mat a wër kër aduna sépp nga def ko ci kër gi noo amee fàkk noo koy tabaxee noo koy defee ci ba dee fekk la ca nga fàkk sëñ bi bu la yàlla jàppee dana la dugal ndax yàlla indiwu la fi ngir nga tabax kër kepp am ñoo xam

0: seen projet yëpp mbirum commerce la xam nga noo taxawale boutique bi wala liggéey bi wala société bi nga nekk si ëdd sépp nga def ko ja mu jar la sax faat ay waxtu lu bari ci mbirum dégg nga li la yàlla gànd nga mën ko woyfal ngir maanaam projet bi. Am ñoo xam ne am njàng lañu am projet yooyu yëpp baax na, waxu ñu ne bon na, waaye daa wut sa nekk sa jubluwaay bi gën a mag ñu ma ko waxoon ci njëlbeen bi. Moo tax projet bi gën a mag ci projet yi mooy mbir sa ëllëg sa ëllëg dégg nga. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsu ma qaddamat lighad, li ko suñu borom wax. Maanaam li projet bi ëpp solo mooy projet bu ëllëg. Waxuma nag projet yi politiciens yi moom nga xam ne seen bi ci ëpp ay caaxaan la moom, yoo xam ne dara dara wëru ca moom, ay nax kese ay naxe kese moo jëm mu waxuma ko. Lii mu wax ni projet bi wax mooy projet sa kër ak sa njàng ak sa commerce yooyu yu am solo la, yu mat a taxaw la itam, yu mat a jéem la itam sa kem kattan. Waaye nag na nekk bu mu nekk li gën a rëy ci li xama ne loolu jumtukaay ay jumtukaay la yoo xam du sa jubluwaay. Li la tax a jub dëgg dëgg mooy am ngërëmul yàlla. Loolee nag la la koy may nga xam ne booy wut kër it maanaam loolu yëpp li la ci dimbali mooy yéene ji ngay doxee. Maanaam lu ci ne def ko jaaruwaay ngir àgg ci ngërëmul yàlla, loolu ci yéene ji lay feeñ. Kon loolu moo doon gàttal waxtaan bi, ma ne ne guddal naa. Waaye am na loo xam ne ne damay bëgg nu waxante li fi ne. Man xam naa ne awuma solo, waaye fu suma yéene réeral kenn moom moom laa am yéene. Suma réere itam yéen du ma leen réeral moom. Suma doxutit dinaa jéem ngeen dox. Suma xamul yoon it dinaa jéem a fexe ba yéen ngeen xam ko. Suma àggutit dinaa fexe ba ngeen àgg insha allahu taala. Lii tax a àgg nag ne ko sëñ man lamin ngay jëmmooy bu baax ma daa waxe mooy yett la kaw da ngay góorgóorlu moom moo ci jiitu. Waaye ne da ngay yenu la nga attan te doxe na nga mane te dëgërloo suñu borom tabaraka wa taala. Waaye mas na ci dool itam te fonk ay teggin itam. Teggin mooy maye yàlla, loolu suñu tubaab wax. Teggin mooy ruuxoog ak murit. Ku la ëppale ay teggin rek moo la gën a nekk murit. Waaye xol bi itam nga xam ne mooy sa capital, xol bi fexal ba yàlla fees ko del ak yonente beeg sëriñ bi. Bëgg ngay bëgg moom li ngay bëgg na ci loolu jiitu, na ci yàlla jiitu ak bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk ak bëgg sëriñ bi itam. Lii xew ci yoon itam woote positif ba bëgg a woyofal yàlla, loolu ay caaxaan képp la te du murit du positif itam te du dara si tubaay itam nekku ci. Loolu sëriñ bi lu mat a xam la itam. Waaw jéem a jaay positif ba teqarikoog sëriñ tubaab nag loolu ëpp na def moom yàlla ci yàlla mu sax. Noonu jéemunoo maanaam ay positif yooyu yëpp sax ci sëriñ tubaab rek lañ koy jàng. Lu mu mooy positif loolu lay positif. Lu mu xamloo ñu jéem a xam loolu. Lu mu jéem xamuloo wut duñ ko jéem a xam. Kon loolu la. Bu ko defee jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla itam da nga koy def ngir na yàlla yàlla du ci wut dara itam benn intérêt. Mu jaamu ngir benn intérêt. Noonu boo gisee yu bëri sawulu ci lu mel ne tey am na ñaan yoo xam ne naan lii boo ko ñaanee mën ngaa gis yonente bi salaam salaam. Yonente bi bés yoon bi waxtu ne lu koy gis. Waaye jàpp gi ma jàpp ne boo ko defee xëy na am na beneen sabab def nga ngir loo xam ne yàlla taxut. ndax yow gis yonente bi ngay jaamu donte wàññiwu dara. loolu moo tax ñu koy moytu. innama al a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa. la suñu borom waxoon ne fa man kaana yarjuu liqaa rabbihi falyacmal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. maanaam jaamu gi bul ci boole keneen na yàlla rek a tax. moo tax ñu koy moytu ndax noo ngi am yaakaar ne bis bu ñu demee foofee moom danañ giseeg moom insha allahu taala amu cikk danañ giseeg sëriñ ba danañ giseeg rasulullah salaam salaam. te bis booba itam noonu maanaam yàkkamti ko képp lan def nag adduna sëñ bi xajam na xajam koo xam ne moom moom dara luñ fi def. boo gisee at yi gars yi baax yëpp dem nañ. ñi nga xamoon ci ñu baax ñëpp daanaka daa ngay xool doo gisee di kenn. te adduna day gën di lënd yow ngay gën di lab itam ci biir adduna. léeg-léeg nga bëgg a mucc sax waaye mucc dara jafe. moo tax yàlla sàmm daan ne sëñ ci waa ba joxal nu te may nu jaamu te nangul nu ko. ban fekki sunu serigne souba sohna jam te dara bañu tax da aduna ku fi yag sax man nga lam man nga dugg ci lo xamni wara ci dugg man nga wax lo xamni wara ko wax man nga jëf lo xamni wara ko jëf melen ñi ngi noddu waye ba daane rek waye aduna bokk na ci tam di mata gor gor lu moy xamne dañuy wax salabul ikhtiyar ci ak mourid lu am solo moy li ñi tuddale rek su fa ngir gudda isqat tadbir ma xamne sabab yi nak mayewu dara yalla mayal yalla mo ne ci ginaaw sabab yi moy yor lepp itam mom rek moy manam moy fajj moy sabara moy joxe wërseul moy yor lepp da nga dem ci docteur nak waye docteur du fajj yalla fajj garab yi ding ko jëfëndiko waye garab yi du cëngal ñay fajj yalla fajj da nga ubbi bitik di jaay waye bitik bi du cëngal moy maye ndax lepp lo def rek ci bitik bi nit def na lu ko yees am lu ëpp li ngay am wala nga def wala mu def lu ko ëpp te amul li ngay am kon sabab yi du moy joxe lu lañuy wax sarabul ikhtiyar ndax sabab yi dafa bari docteur bi sabab la alal sabab la métier bi nga am muy liggéey bi nga am ni sabab la xarit bi xarit yi sax ay sabab lañ ndax ay mbir mën naa jaare ci ñoom ak ci yow waaye du cëgën ñoo la jox yàlla joxe sëriñ bi itam sabab la fi ne sëriñ bi li nga xamee ci moom gindiku bi nga gindikoo ci moom ak njub gi nga jubee ci moom xam li nga xamee ci moom ci yàlla itam loola sabab la bu jaar ci moom rek waaye ci dëgg-dëgg yàlla ci la bàyyi koo xam nga sabab yooyu nag bu mu dox sa digganteeg bu mu doon kiiraay sa digganteeg al musabbibu al awwal te mooy subhanahu wa taala su la nit ñi joxee na nga sant yàlla ñoom it nga sant leen waaye xam ne yàlla moo jaare loolu ci ñoom mu agsi ci yow suñ la xañee itam jàppal ne moom nit mënu laa xañ suñ ci waa dara lam la wax rek fal manu wal ataawu qataan minka la min siwaaka yàlla mooy joxe mooy xañe waaye itam maa ngi dénk sama bopp ñu xam ne itam yoonu yàlla mi itam kenn du ci dox yow kese koo gis musoo bu moom kese li cëpp du àgg wala bu àggee feneen lay dem yoon wi da ngay ànd ak gaañ wa rufqatun wa hiya ixwaanun lakum himamun ñaaral bi itam adduna itam mënee su ko daw waaye nag bul ko dëgmal itam bum la tax a jug itam bum la nekk sa yitte ji bum nekk sa yitte ji gën a kawe itam yàlla itam bul jéem suñ borom loo bëgg mu fekk la ca am ñoo xam ne yëpp bëgg moom maanaam yàlla topp leen nga xam ne yëpp bëgg rek yàlla dee ma yow xeexal ba bëggug yàlla nga jéem koo xam di ci jéem sa kem kàttam la ca nga bàyyi ko loxol bu la jëfalee baax na bu la xañee itam nga xam ne looloo ko neex moo tax loolu ci doxin gaa yi baax yi la wax la suñ wax fal man u wal ataaw qataan min la min siwaak inn al ataa min al wara xirmaanu la suñ ci wax nit ñi buñ la bëggee jox sax le rek loolu maanaam xañ lay doon maanaam mooy ñàkk jox lay doon fi ne ndax joxe dëgg-dëgg yàlla rek moo ko man kon maa ngi jéglu bu baax mel ne guddal naa loolu moo doon gàttalu jataay bi am nañ mbégte lool li ngeen defit lu am solo la ni mu ko waxee léeg-léeg ngeen bàyyi lépp ñëw di def jataay loolu lu am solo la ba ma koy man dëgg rek sax boo dama daa léeg-léeg ma day la bu ne ma am waxtu wax dama fay jàpp dem fa waaye xëy na léegi gën namaa tànk yi gën naa diis dem yombutuma ba tax na kon li ngeen def moom sant naa ci bu baax a baax ndax bu dee màggal yi day xat màggal daru màggal tuba loolu day xat waaw bu ko defee itam taxawaay yi ngeen am daal da ngeen xam ne noo ngi koy gis nañ ko lépp waaye yàlla gis nga ko itam sëriñ bi itam gis na ko xasidi yi li ngeen ci sonn bu mool ko itam xasidi yëpp da ngeen xam ne dañ ko jox maanaam bu dee yi mujj yi moom du ma ko jox yëpp moom bu sawee la yi moom dama ko yemale ci an de ansar rek comme naa njëkk yee nag moom dama mujjoon doon ko joxe ndax dama am xasida yoo xam ne dama bëggoon ñu génne ko yi mujj moom nag mooy doll bi dëgg rek léegi nag dañ ci jox kenn ku ne bu soobee yàlla benn bi su set boo xëyee nga di ko jàng doll bi yëpp boo ko mënee boo ko mënul nag suuxraa bi al muqaddamu di suuxraa nga di ko def guddi altine ak guddi ajjuma boo mënul ne sëñ asal bi nga xam ne moom coubra moom mu jàpp na leen moom dara mënul bu fekkee yor nga coubra moom nga seet noo ko mën di jàng wala noo koy xaajee dégg nga bu fekkee nag mën nga leen a boole ba tey guddi ajjuma ak guddi altine nga di ko jàng ndax suuxraa bi day xasir bu taw day taw fexe lool ci ñuy wax salaatu chuhur la ko jang da naka day mel nakoy jallo yonte bi rek sallallahu alaihi wa sallam kon yakana masna taxaw nañu wax mu nak yeen taxon ngeen ñu waye ma am di wax dal moy dima tewlu yalla boole jegal yalla boole sammo yalla boole defal dimbalam ak barkem ci yam yeb te bal lu taxaw tarbi seigne touba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah te julli bu la neex am dina may laaj amena seigne touba ya ya jere jere ci bi
1: di def ko kon la handi ngeen ci bëgg mo kon mo nañ rek
0: da kay ki te fa ngeen jëm sarit bu len neexal lu ñaan rek lu julli buñu julle rek ñaan insha Allah insha Allah ba jox na la
2: jërëjëf sëñ Fallu wal nga soñé nak yow mom mom man nga soñé day rek mom ñoo ngi sant Yalla bu baax ñu ci ñëpp ay jankat lañ ay borom xam xam nañ la Yalla gën leena sammu la li nga wax nak mom am nañ ñukoy wax lu bare bare bare ñu xam dañu wax né dañu ñëw jamono ay yoone yoone yoon loolu nak dafa xawal jege ak li ñu wax tanasukhul arwah ak taqammus dam xawna jege ak mom tanasukhul arwah nak dafa juyo pass passé l'islam mom mok taqammus te moy ruugi bu faato day dil ci waat ci jamono ba ma ngi ñew seigne Fallu ko sawé degg na li nga wax bax dama jëk leral ne tana sox mom bokku ci l'islam mom amna ci biir l'islam nak ñuko fas waye ñoo ñu borom xam ni l'islam yépp da jël juyo ñam ci lool té moy li gëna wër itam moy juyo ñam ndax moy ru go xamni lay bu démé day dél ci waat jamono bu del ci waté nak lam doon jëf ba fi ñëkke ne ci lay aji bu féké lu bax loon jëf bu ñëw mëna nekkat doom adam waye di nekk ab bour wala mu nekk président wala dama doon bu féké lam doon jëf baxut bu ñëwaté mu doon jëm ju am baam wala melantar wala dama nga xant nga wala bu door waré nga am ru ñom day melé ko ru yi dañuy demal ko del ci loolu moy boko gëmé moy dekk amul mom lay tek ak gënaaw ru gi sa yu demé dañuy del ci wat loolu kon yomal xiyam do
0: dekk du am loolu daal juróom gis laa moom. Léegi nag am na loo xam ne lii nga ko wax ne am na Soufiane koy wax ay kilifa yi wax ko yoo xam ne duñ ñu baax lañ. loolu nag la ca ne mooy man li ma ko mën a tekkee mooy ruuxu doomu aadama ruuxu doomu aadama xam nga yàgg na fi bi nga demee ba war a judd rek lañ ko jël def ci sa jëmm ji nga judd waaye njëkk loolu mi ngi fi woon. léegi nag sun dox bii nag doxu murid yi nag da ngay dem ba ruux gi fàttali ko lu weesu lépp ba yow ma alestu loolu nag boo ko fàttalikoo mboolem li xewoon bisu xare bagga day mel ne démb doon ci yow nga jandoo gaañi ñuy xeex fi ñuy dugg fi dañ doon dem lépp nga mel ne yaa ko fekk yeneen xew-xew yi yëpp itam noonu lay mel ci yow. léegi nag loola Soufiane ngi dañoo wuute am na ñoo xam ne dund gi ñu dund biir moom xam nga boo koy dund fi ne tey booy dundaat xew-xew yu weesu day mel ne da ngaa bokkoon ci biir xew-xew bi nga xam ne doo am intibaa li ñuy wax intibaa dafa am mooy yow xam nga ruu noonu lay def ruu fi ne tey bu jandoog jëmm rek fi ne yow yëg-yëg yi ne ci soxol moo xam da ngaa bét wala da nga amu naqar noonu la koy yëgee ni nga koy yëgee day mel ne mooy yow nga xam ne yow ni nga yëg-yëg yooyu ci njàqare ak wala mbégte noonu la koy yëgewaat li lay met noonu la koy met nga xam day mel ne mooy yow ruu moo xaw a xorom ni muy dundee ruu noonu lay defee. moo tax nag bu fi ne tey bu génnoon adduna bi itam dem ci beneen adduna noonu lay day mel ne daa bokkaat foofa léegi nag buy fàttaliku lu weesu woon day mel ne da caa bokkoon te fekk maanaam booba ñëwagut ruwam mi ngi woon ci alamul malakut waaye mi ngi doon jandoog xew-xew yi xew-xew yooyu fikkiwu ko bukk ci woon ca ña ko doon jëf waaye mi ngi fi woon waaye nag bu koy dund day mel ne ku ca bokkoon fi ne léeg-léeg sax mën ngaa ma ruur gi mën naa dem ba jàpp ne jëmmi yoon dëgg de mu mel ne mooy yónnante bi ci moom sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yónnante bi la doon jëf ak yooyu ci jamono yooyu day mën a maanaam jëmmi yónnante bi maa day dugg ci biiram xam nga ruut loolu mu xorom ruur fi ne mën naa dugg sa biir xol bii nii di nga xam ne daanaka te loolu neex naa dégg fi ne iblis mu bon bi rek yónnante bi daa wax ne yajri ibni ibni aadama majra dami maa day dugg sa biir jëmm dox ci sa dara jékki ruu nag du demee noonu waaye ruu tey ni ko yàlla bindee moo xaw a kii defaar fi ne tey mën naa dem ba mel ne mooy yow nii fekk bokkul lañ ñaari ruu yu bokkul lañ waaye buy dund li ngay dund day mel ne yow ndax la weesu lépp noonu la ko fàttaliko li weesu sa dund li ngay jëfit li nga jàppee nit ñi loolu lépp it ni nga ko jàppee noonu la koy xamewaat noonu lay tawee nga xam day mel ne yow dañoo copier sa ruu rek ci ruu boogee xam nga li nga wax leer na am def. loolu nag intibaax la boo xam ne boo séddantal mën ngaa jàpp ne kat maanaam loola booba da nga fay nekkoon noonu laa ko xaw a firee waxuma nag ne kilifa yi loolu la ñuy wax kilifa yi la ñuy wax man xëy na xawma ko waaye lii laa gën a fasdal ndax ruu yi nekk bal sax moom danañ ñëwaat ci adduna waaye du ñëwaat di fi dund nii comme nii danañ ñëwaat ci adduna ndax ruu yi ay xeet la am na ñoo xam ne leen tëj am ñoo xam ne dañoo am itlaaq dégg nga ni ko bal ahyaauna inda rabbihim yurzaquuna nga xam ne ñooñu dañuy mën a nekk ci adduna fépp léeg-léeg sax ñu mën a feeñu nit waaye feeñu boobu ci yàlla lay ak itam di ma dégg kilifa bu baax boo xam ne daa ma sa gis sëriñ bu mag bi Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu nee na ci lu ay nelaw ci sun kilifa yi nee na bi mu ko laajee ku la bëgg a gis nu muy def da ko wax ne ah loolu kat ci yàlla lay aju yàlla rek lay neex maanaam nga gis ma bu dul loolu du waaw maanaam ya ci yàlla la aju daan loolu dag ko maanaam sëriñ bi mën naa nekk ci jotaay waaye ñëpp duñ ko gis xam nga bu neexee suñ borom nag mu mënul la kiiraay te gi dox gi te nga mën ko gis nga daal di ko gis léegi loolu fekkiwu ne daa ñëwaat di dundaat fii waaye ruu boo xam daa dirtiwaat di dund comme nii moom loolu maanaam ci pas-pasub lislaam moom jëpp ñu ko waaye ci tasawu fi am na ñu koy wax waaye nii rek laa yaakaar ne intibaax la boo xam ne noonu lay fe ne ndax loolu fi ne am bu sax ci lislaam waaye ci biir adduna bi rek day gis ñoo xam dañu wax ne man dikkoon naa fi meral la fi ne tey ne la ba ma njëkkee réew sàngam
2: la waccion beurep sangam nañ la koy melal ay bonay ndaw de bonay ñaar ñetti ak ñen te place nañ la ko waxe non lay deme nit ñi lay waxe bu amon lañ bu ñen gëssu ñepay am xam lool fi ne ci tuba bi motax bar nañu ko gëm waye lool batay manam ni rek la ko xawa jappé amna ci lo xam nak setané la nak mom ni setané mom xam yag nañ ci ak jinné yi fi ne tay bo gëssé sëriñu tariyax yi xam tay ñom jinné yi leen di wax nañu xamé dañu amé information moy bo ñëwé jinné ji nga andal xarin bi nga andal setan ci nga andal koko lay laaj koko lay waxtaan koko lay xam nga xande xam sa demb yëpp bu ñëw nak mu tam li wax yo xamni yow da nga japp ne ki mu wër ko mëna xam ndax fay nga ko jëf gis fekk jinné yi jinné ji mo jëflante mo waxante sé lu mu wax jinné yoyu nak batay amna lo xamni ñokoy soti xam xam yo xamni xel mo xamni ñokoy soti ci farum xalé bi mu japp ne kat dekk na dal moti jumaaje ni la mel nga xamne bu lu ko misale da ngay nan ki mom te fekk ma nga ci indonésie kat da nga ki mom ñewu na dal mission amna ci lo xamni biru setan la taxam taxamus mo lay taxamus leg na ci biir islam nak amna durosi gëm nañ ko ñom dañ ko gëm mo dafa bok seen passage mom durosi mo ñene ñane ci liban ak fenen bu dé soufiyan ke itam amna ñi gaay yi woy boote maarifa itam bari na ñoo xam dañ koy wax ñom na señ bi yeen ci wax mom moy la né end mom la né end ci karma bu ñu ñoo mom la end na ko ko fas mom mu mëno nek ab jirit mukk mom yalla yalla gën way lu do dal ni la laaj jaaj laaj japp suñu fan ko ma lay wax leer nam dess lo da la japp ñu ci da fofu nak limay ñëk def sa moy ci gamu bi bi may wax limi ki man tour yent bi rot ci sukhra ak kubra dama limba dama ca djum bo do wax ñaari ci bëna nga fekk 770 ñata la hein 740 legi nak kubra bu mu uppe ben tour 41 xeyna kon la wala 741 xeyna moy kubra ci ay tour yent ci sallallahu alayhi wasallam 740 la ci kubra bu re sukhra bi 740 kep la kon xeyna non la legi julli nak mo upp mom tour yent bi ndax tour yent bi xam nga bimu ko data gi dafa am muqaddima bo xamni ay salawat la yo xamni bu ko tak bok na tour yent li nga wax nak amna ci moy uppal ak yeesal lolou mom señ bi du fofu rek la ko wax nako ci beurem bi bare bu de ca masalik sa mom dako ayam wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnati wa aqsida moy bu uppal bu yeesal uppal moy uppal mom yeesal jom moko jikko na ay sax mom uppal lu am la yeesal bi tam moy wayfal ba nga xamne tay day mom day melne manam jeppo dara lol nak man na fay ci jaamu yalla yi comme ni nga wax ni yi nga togo bo jele du upp bo doxé ab dir man na dis ci yow doko man ci ngay wañi wala nga koy jël wala yene demé té lolou gënut motax jël yam yanu la nga atal ni ko señ mudlem ngay waxé yanu la nga atal moy jël dog bu yam bo xamni dana mëna wëy ndax li am solo ci ci yalla ci yoonu yalla moy saxal ci li sax rek mo am jari mo am jeexit tam lepp lu soxut fi rek do am jeexit ne tok ni jangado temeri de nga manam kubra bi wala wala yindeme man na am jari sax man nga am tiyaba waye nak boko saxale nak jeex ji ci lay gëna ci lay ëpp soxol ni ma koy bisal lu bari bari yu mëne ab siwom ndox boko jël soti ko fi soté loko do am ben jeexit do am ben effet ci ci param nga waye boko baye muy tok ab diir da ngay gis mu tambal def effet ci ci gëbi non la tuddi yalla yi ak zikari asgari ak khazini ak jaamu yalla yi non la mel ci xol bu re bis kat nga def ci dara amna jeexit yu baye soxol lol bu yagge nak moy jur soxol set wetch soxol soxol leer nañ leer sun borom tabbi ci tab tab leer leer bo gi nak bu ñewé nak mo lay may daanaka dara dootu la upp lol nak ñepp mu ñu ko deg ay lol non la démé ndax moy moy jur sa ruh yew bu sa ruh yew nak rawati na mu am doole day mëna fatlikku xam nga diiné lepp zik mo am fatlikku la wa zakir la sun la wax lu yonté bi wa zakir ak innama anta mudhakkir fatli dine yep day fatli sa xol nak lañ djoglu bu sa xol yewoo nak bu fatli ko nak manam li xewal lepp xam xam yep day leer ci mo mo rayu te wala ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah kon eppal mom baxul yoon te wala lan yusad dina ahadun illa ghalabahu aw kama qala radiyallahu anhu man dine mom adine yusrul mo da nga ci togo li nga man rek gina farta yi nga set la nga man nga waye nga waye day na nafile yi mom du farata ci yow woro ko fay itam waye bam dess nafile yu mel tay wirdu wi xam nga nafile da waye wirdu yi dang ko jël ci yene nisru moy nisr lol motax mu far mu xawa don farata ci yow ah day motax bu la boko manke nga war ko fay waye lepp lo jëlut ci anam gogu ci anam ak nissel mom du jar nga ko tay eppal nak mom day fenc lepp mom yoonte bi fene ñim da yoni ñuy wax ak nit ñi xam nga du ciegeni sahaba yeb la da wax ni dem len wax ak nit ñi dedet gis nga sayyidna mu'az ibn jabal yoni nako yaman ak ñeneen waye bu len da yoonte wax na yashiru wala tu'ashiru wa bashiru wala tunfiru mane yent yombal waye bu len bisal mukk nit ñi lima deg benay bo xamne neena dafa am xaritu tubab bo xamne neena da na ko dal da ko xamem dal l'islam ne beug rugu ci l'islam waji tam na diko leral mbir mi diko wax katare ngay jup fo joge ce bam le kom expliquer deng ba agal ne ko bo yore xalisi tam xom lan dangam da koy genn joxe lu ne mbokk bu ma agale waji ne ko legi kon mom legi baxna legi na taarum jottu du gum lolu yonte bi bañ yonte bi da yashiru wala tu'ashiru wa bashiru wala tunfiru benen fagn lo nit ñi yalla man yalla ki ngeena bëgg sax moy ko xam day fexa ba nit ñi gëna bëgg yalla man yow man nga dal sa bop mom lu dis waye na bu ko gal nit ñi Seigne Touba lolu la doxé Seigne Touba wax na ne li ñu wax ruhashi yi japp ni mësu ko jëfé mom lu ci la gëna dis lay jëfé waye bu wax nak li gëna woyof rek te ñepp man ko jëfé lolu lay wax kon lolu ak eppal moy yu mel non rek legi nak di ngay gallo ci ay nafile mom lum tutut rek ta sax
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport

0: Mokki juliti mokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci kiniftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu institut al-azhar ak mbolem wa direction générale bu institut al-azhar gep direction bu institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakkay serigne murtada mbake ci nitul serigne tiernolo ak mbolem ñi nga xamanteni ñokoy jappalé ñoy mansé di sante yalla bu baax di sante mbolem wajuru donga yi nga xamanteni ci ñoo leen jébal seeni doom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñeul année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door 15 septembre 2026 wayel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyene door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mu mat seuk liko dalé ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñeul tout tank yi nga xamé ni matu guñu duggé l'école ñetti section yépp amna fa mbolem ndaw yi nga xamé ni dem daw at mena ñu ci l'examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al-azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya sawu jakkay serigne murtada mbake ja nek ci touba aliya ci nitul directeur serigne tiernolo ak mbolam ñukoy jappalé ñongi yëkëti wat seen cadeau di sédli seen coloré seen digënté ak mbolam wajuri do nga yépp képp ko fa sa doom doon jàngé wala nga bëgg fa andi sa doom mu jàng ci ren 15 septembre 2026 minimi fossiyene nañ ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañuy door jàng mi képp ko ci bëgg am lu gëna leer nak diga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalem alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñum lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar lay Touba Sam bokkatu mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppal bi waaw deug la loolu ngay laaj ak lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko léral waye dama am tout lu ma bëgg léral mo di nan la diké ci man nan la ñaan gi diké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cialiwo ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu mo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bu gudi ma yew ñu tektal ma né yow jàngalé kat alcorane ngay doon loolu xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama dégg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox na bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Salih Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba yi ma dem ci mom man dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko samp dara fi ci saamu seigne baara khouradja daara ji juroom ben fukk ni la won ay ci biir loolu am nañu xamne xawon na leena yeem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñok seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu daw wax ba dafa téré nit ma jëlaat ci dawa ci serigne seliw xamal nako dama bëgg am pinc mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub wa dem sampar fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewle dem nañ ba serigne bi wacci liggey mom cheikh saliw mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamoud lewe waxtaan mo mom neegal serigne fall nekkal serigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mo no woyele ko comme nga la ko serigne sali waxe ma ana serigne baara nak diko woyele daara yoy ba serigne bashir mbacke mo aladi fall mbacke daldi may jox fele ci bayla am al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa serigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé maam dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fa ñëra tek ñeen toy ouma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét wa so la joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yaangi dikki ci man
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am jott wajal nañ la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wërmu la wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sabar mbir ma waye suma dara ba xol xamné ki wajay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam na suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dara aw duwel fukki wala aw téwer nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mala doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Baara Khouradja are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ci xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw ko itam ñoom mu door andi lam may jox adiyaja ne ma li la amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba pare mo do na ko setaloy dox dox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liji mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu le walu kayit mu le walu yaraw yu metti mu le walu rap lu mara doon ñu bari xam lañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam du ci keur serigne touba kon ñaanal ko bu yag fi te anawe rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la baye fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa baye fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bi barka alquran
1: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja ale kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
3: Kabine Pajum Chosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnan wa kabine Pajum Chosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet Pajum Chosan wa keur borom daara moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Pajum Chosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Pajum Chosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Pajum Chosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Pajum Chosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
4: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay damp nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bagn dereb di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bulletinement faible nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madla bou ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci ulfa casablanca jamm la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

Thank you.

Borom Tuba, Borom Tuba.

jërëjëf sunu mag gi soxna antake be mi ngi ci daru manan ak bolem yi nga xam ñuy fofu di ñu bayyi xel and ak yeen bëggelante mbolem mbokk yi nga xam ñu ngi ci daru khodos jërëjëf serigne khadim gey maniko moy doxal jamono ji tembe han deggal ma ci xunaka asiru ba

0: dumadun ulawit madasani warja binu sambanga unang padan wasawala wasil ihidat wahiyat umirana kasanu idal laka kafumil yajiru
1: aja sama yaji mingi ci gramedin mbole mbokki nga xam ngi ci gramedin di ñu baye xel jere ngeen jëf ndaysaa bokki parcel asini 1 ba 26

0: Benno FM
1: Ali matu bu Serigne Salew ma ngi lay contane bu baax la waxna mu naala lu bari wa bokki keur mbay fall wala mbokki nga xamni ñu ngi ci fofu ji sa dekk ba nu mu tudati
2: wa khalbi wajudati limman
1: ka ba fall wala umul khura jerejeuf Ali matu jerejeuf Serigne Mawda Sambu mu baax mi sa boru camion bu mag bi ci ko tele bi maniko begena la contane la yende yow ci ñun wala

néna ma mag Issat xam nga jamonganté bu mag mo fay am ci kanam ndaysan ha acci mbokk yi nga xam ñoo ngi ci Issat i bëggay bu mbacké ma ngi leen di bëggé bu baax alimatu néna ma mi kër massar mbokk kër massar ak la ko wër kër mbay fall ba fi nga xam ni moy

mbaw ma ngi len di bege bu bax way ci tangé djeglé ko wër fatouma len ben yoon kër ndjaylo ma ngi len di bege sangal ka ci mbokk yi nga xam ñuy ñuy baye xel ci

0: Serigne Khadim Gueye koy wax. Bokki isine bentali jere ngeen jëf ndaysaan. Waaw gi len cey beegal. Acha sona Khadisa mi ci ties. Bokki ties ma ngi len di beegé sa su nek ndaysaan.
1: Okti wasilati
2: Khadim
1: Allah.
2: Wahwal
1: nan amiri la da sayri
2: wa mukti wasilati
1: Khadim Allah. Wahwal Khadima ya biro
0: acha fatou fam ma ngi lay contane
1: da sey
0: le bege mbokki nga xam ngi ci padoua padoua gep ma ngi len ci bege baye dam cissé han nena ma ma sha Allah amna solo jere jeuf fo nek jamono ji tembe di ñu baye xel rew mi wala bitim rew acha fatou fam joxal mako mbokk yi nga xam ñu ci padoua yépp ma ngi leen di bégal padoua builders nabi suker grand yo fogg la ko wax ma ngi leen ci bégal ba north far west far 1.26 adulon dina ma tégal ma bay ak sa sambu inshallah alimatu han yow sama séri nga lo bëgg yalla jamm yow ay borom kër bay falak fa fé noné han maliko yalla sa jamm
1: Allah
0: wahwal abdi dozuri ya kawdi abdi al khalqi adu khadim al
1: khair
0: dama fal ki kan la dek han wala degen wala comment

0: قديما لو
1: aca partage len live bi muni man la magu han wala manku comprendre ma de aca mi ngi nonu kon ma ngi lay contane bu bax kum ci man di don man la wa man la may mako han d'accord degen la wala ko aca ma seti bay ak sa sa mu ci lamu way ci serigne sali wala serigne fallo han dal di ñewat aca ñu doxal ndaysan acca mi ngi nonu kon and ak bay ak sa sambu ci lamu way ci serigne sali wa wala serigne fallu dal di ñewat 88 ngeen di ané ñun ci bu mu joko bi 628 1902 88 lay doon 628 1902 bu ko defé ci kanam ngeen mëna and ak ñun ci bu mu joko bi ñu doxal han du nonu ndaysan 88 lay doon 628 1902 88 628 1902 ak sa semblay seti han ñu doxal sona alimatu han jëlal ak sa sambi ñu doxal wala han mi ngi non dal 88 620
2: dimma na lu xur da na
1: Assane Dieng ndaysan ma ngi lay bëggé bu baax maso bu mag bi kenn du yow Seyna bu sen ma ngi lay contané borom santi la wax di han ban Seyna bu la ñu lay bëggé bu baaxa baax ndaysan wa ma ngi ni han a ci Seyna bu jëlal am bolé mbokk yi nga xam ñu ñuy bayyi xel fofu le nga fété fu mu ci man di doon fan la santi wala fan han Seyna bu jëlal
2: salam rahmana ramsu hamna tam shatan biha qulasu
1: Dakar Castor baye dam cissé depuis Dakar Castor sama xel dem ci mbokk yi nga xam ñu nga ci liberté cissé ak le ko wër grand yof duñu leen faté jëppal ma ngi leen di bëggi kon baye dam joxal ma leen ko ci serigne ak sa samu lañu andal kiko fi laaj ci soxna alimatu neena ko yow sama seri nga lo bëgg yalla jaam ba ki keur mbay faal ak lako wër ma ngi leen ci bëggal japp keur massar duma leen ci faté
2: wala bayanan won ko fa hasana hamdun ya rabbi bi takrim do nanan fu bar wal bahr jidris khan wa qulana malna ya ma ya
1: Dessan ay ci mbokk yi nga xamni sa sunu ado ñu bayyi ñu xel fu ñu mandi nek serigne fallu sambu ma ngi lay bëgge bu baax ku tir mbolam ñi nga xam ñu ngi fofu ma ngi leen di bëgge mbokk yi nga xam ñu ngi ci mbacke bawol jërëjëf soxna amina duma la faté fatima ma ngi lay contane yow itam soxna ndak njaay mi ngi fofu ci elton
2: baram rahiman mukhnian wala amri u fa lindu nasralana uskur shukur ya
1: mourine bou khay khasida mang lay siar bax neena ma wa gor sama waji ndaysan kende yow jerejeuf ñoo ngi lay contane yow tam dila bege dila ñaanal cham
2: ya wa jan mukhliyan ya wa jan mukhliyan

Serigne Sall, voilà.

0: apmana sari salana lal babir gina sari salana lal babir gina
1: ato amina mitim babarin bangle kontane amina fam jilal bangle ci bigal joxal ñuko sunu yaay ci ak mbeulam ñi nga xam ñuy fofu ati neena mo mohammed ñamane ko mi ngi ñew legi inshallah sangu ma begal ci ak mbolam bokki nga xam ñoy fofu bokki jeppal ak lako wër ma begalen ci
0: param xel ko am sey inshallah no andal mo jeex rek sey inshallah no andal
1: ati sonna nday magget fall
0: moy tulen bi ko sakal
1: sama magi bokku ci animatrice bu mag bi
0: rotu am ko nimer
1: borom osia fm dakar kendo yo ndeysa
0: ko sakal moro
1: yalla sa jamu yak
0: wala rotu am ko nimer mo bi ginni ak na
1: mangi ci cote mars c'est bien mangi keur mohammed wala mangi xaar mohammed nya wa mi ñew inshallah mangi xaar mohammed nya
0: ba malaika am sax len
1: ati ndey magget fall animateur bu mag bi mangi lay delo ziar di la contane lu bari wax animateur ris bu mag bi ci ci fm dakar na ko kendo yo ba xam nga ni bo commencé yow la ñepp du baye xel yo jox yalla sa jamu ya
0: wallahi de xam bi ku ko sopu de dem dinana serigne sal ku ko sopu de dem dinana
1: ati sang fall mi ci jeppal jeural sopem serigne sali bu mag fi
0: lañ ne sen waru gar war na bepp dongo mo gani jagani ay serigne ba kongo
1: no yo ndey magit kendi yow ya fi nah
0: wallahi aduna kala akhira mu falla ngay bur doko am ci fenen ba lenen lu dul mom wallahi ba fenen ci fudul mom serigne ben mom
1: wallahi dama baye sang ndey sa
0: rabal baraya
1: ati ndey magit contane la begel bu bax mbolam ñi nga xam ñuy fofu
0: serigne to bayke manal rabal baraya
1: no dama la baye yaay sama magi bop abibu khasida jerejeuf ñong koy contane bu baax momitam diko ñaanal jam ak mbolam yi nga xamni ñongi fofu di ñu baye xel abib ñongi lay beggi sa su nek jerejeuf acci ñu and ak mohammed nya ku ko fi lajoon deegal ma lolu le 10 janvier ken du ko faté bis bu baax bi dat bu baax bi inshallah ila ndiobel sama mag ja ay tapotelen live bi andey magel mudadi yek da cey bax a abibu mudu an mangi lay contane jerejeuf mbok yi nga xam ñu ngi ci sanci mbake ndone essential awasar xel dem ci mom soxna nday sar jerejeuf mangi lay beggé
2: ku fi jani indi ngi dal na la yalla
1: acca tapotelen live bi mu bekk acca na yega yek sang fall partager len live acca mo ngi non nday maget han nday sar

0: ci radio Benno FM ak Hadifa ci radio Benno FM 106.0 rek nga mëna di bégué ci émission inna la ilaha illa allah
1: ay nouritum lay yalla ma ci bay abibu jëlal partager live yi ñoo ngi lay contane bu baaxa baax mourid la ak mbolem ñi nga xam ñi fofu ci ndiobel wala ya ngi Touba bëggus fallu ha ndaysan yow de sama ken

0: ci delo na la siar bu baax seigne abdou ak mbolam ñi nga xam ñu ngi ci luga borom triangay dina ko faal da nga baax rom bu baax jalle gën bo dege mbok yi nga xam ñu ngi ci fele ci han nu mu tudde ti tax
1: di bar leer gi ma seen
0: ci bi ay da ma tok le ko wër ma ngi leen ci bigal a ci xel dem ci mbokki keur bayilat mbokki nga xam ñu ngi ci koni su belal koni su serigne modou ndey magget jëlal njaay jaata njaay fo nek la wax bañ ndey magget la ndey magen bay ma ngi fi yow fo nek
1: ci mom bi lay dugalam ci bi ay da ñu reer la jël di leen salam
0: mune may bu bëgg han
1: direk la gëm
0: kom tego dama sobi mangi dew mangi lan mangi gen no bul gen falim bu yow ce son mo ngi ñew legi partager la be rek ñepp jot ci ce son bi da wara yaat ni masallah yalna yalla defal jammu amin ya rabbil ndaysan jerejef baba nya
1: la yam day wasil
0: mangi lay contane fo nek di ñu bayyi xel baba sante serigne touba jerejef a ca 88 le 628 1902 modi bu mu joko bi fall mbub khasside mo cey teggu ginaaw alaaji
1: ma kaulakh ñi ngi rañ
0: taw dembu
1: dir ndan kebe mer bandar lu ñu
0: a ca ma nga ci pir ndan la kebe mer ak la ko wax japp ndan fa dem ci soxna khadi ñu koy

Bindo FM. Ache Babacar ma ngi lay delo ziar.

0: Benno FM.
1: Ndaysan acca mi ngi nonu radio bu mag bi ngeen doon baye xel ba legi ñu and ak yeen setti serigne fallu mbub khasida 88 628 1902 ñu nak yeen bakagne han ndaysan neena ko dina ko tek nak parce que yow mom da ngay sama way munte ñak acca kon madame fall jëlal mag li ci bégal bu baax fallu mbub doyna wa 88 628 1902 bëgg na la ba paré mala raw barki yonenté bi lolou forna lay mbéen dipi fan la han li nga wax risna barki yonenté bi mala gëna sop gën la bëgg yalla sa jamm yak até 88 628 1902 ma séti fallu mbub khasida wala fallu mbub nabiyé han bu mu ci mandi don dal ma ngay ñew até 88 628 1902 suma gisu sa son bi nak damay doxale han séti mohammed nya ndax wëf ba lay xaar 88 628 1902 dégg lolu acca 88 628 1902 bax bax bëgg riche wala bax gën riche acca fatima kenn du yow yow neena la da nga bax yow rombo bax jall

0: acha fatima lila la jox deegal comme que seigne sal yu ngay beggé bëgg na la ba paré ndey san jërëjëf ma la gëna bëgg ndey maget mbaay kenn du yow yalla na sa jamm yag dipi fan nga nek di ñu bayyi xé xam la ay giñu amul fene ndey san
1: seigne sal yu maget
0: ndey san
1: ma deg na
0: soldaru serigne touba xena mo sabah sababi ay touba mamoun fall wala acha bege na la
1: baysa
0: ah
1: dikuta tuya ulai way dina la
0: ma malandey awan
1: sala
0: bandey awan day aw fall mi ci daru manan wala mi ci yonu daru ma penda fall dipi umul khura

acca mi ngi nonu doxal and ak ñom and ak ki nga xamni moy Sadibou Samb bi nak Fatima Niala ko may sama soppe sama xarit sama doomu nday borom gayna bar partager ko bo wa gayna bar gep jeut ci jeelal way tenena mama sala seri bax yaay ma ngi lay contane borom koutir bu mag bi borom wer yi neena ko kendi yow la ne di serigne cheikhou na mbaj la wax de mom fallu sambu koutir Sadibou Samb ss fall ma ngi lay ci begel bu bax kan la Masallah fal ma ngi lay beggé bu baax jëlal nday bu serigne fallu ma ngi lay ci bégal kon acca mi ngi nonu ban nday la sax ba du nday ba sama xarit bobé lo

acha sama doomu nday bu mag bi jeulal mortal borom point 1 la ko weur neena ko tan yi xaar ma ma ngi ñew gané ci la ba nga contane fofu ci point 1 sa pep serigne salih bu mag bo dege madame fall soxna jaara bu sa layu yu aw buru

0: acca maoula samou jom resin ta max yi nga xam mo am ci isat i beugay bu mbacke a ñebbe bi ñorna fatima waxal lay wax ni fatim ñebbe ju toy yi ñorna fofu oh okay xaar ma rek mané so lim defam adam na lay andike ma lay contane bu bax waaw gor fa talib cheikh sidi
1: mourid ya ñongal ca boba ngay ñagal
0: sala talib serigne talib cheikh sidi
1: haytu ya la fajal nga
0: jonay ñi fekke won sabi etwa

0: acca mi ngi noonu ndeysaan jamono ji 20 une heure jonnamba tegal 23 minutes ji
1: ak baba sin cheikh saliwa
0: tegay na tam sheikh du noonu fatih
1: cheikh mustapha
0: bab diallo mag lay contane nice by fall a fatim nya
1: len ay wacce ka
0: yeen tam sir wala ndaru ngi sen dekk bobu noonu daru ngi la wala ndaru no de ki wor gayna mbar nak barki yalla da ngay reba tass ay ndaru nguy ay gayna tamsikh ay bané bané ha man bané bané wala bené sax
1: ko gir bay sal tan ngeen man
0: ay bané ay fofé non daru nanati benen daru bi num tudde fatou
1: may yagal
0: fatimia benen daru bi no nena ma non la de man dal moy lol han bene han d'accord bene nga bind yo de han
1: day tago
0: mon fils ban bamba han bamba na mona la de serie han serie sama dom bay ba ah
1: nek sin sa
0: khadim bamba borom tiawen ndaysan bu xey mas okas wa tiawen jerejeuf sama wacc namuna la lu beuri barki yonenti bi man ak yow ci 25 unité han facile unité 25 déjà lu yag deug la barki yonenti bi ñoo seen jangii mu téral ma machallah xadim kenn du yow yalla na sa jaamu yag acca kon joxal mako mbokk tiawen ma ngi len ci bégal kenn du yeen barki yonenti bi da nga bax moni bayil billahi wallahi ah kenn du yow xadim xam nga yow da nga bax man ak yow dano yag ci rompoint c'était des so kassor han aduna lu way muñu jeex barki yonenté bi han jerejeuf
1: la ila la la
0: muni lan serigne salih bi isa fall message bi dafa gawa dial de deguma han oh bamba ci rompoint c'était des so man ak yow ci parcelle assini unité han 25 barki yalla lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex aduna du dara mo neena la mo tax rafetal rek rafetal moy li am solo ndax aduna dafa gudduf tank aduna dafa gudduf tank khadim ndaysan mana yow ci parcel han mana yow ci neena metti wona trop wallahi ndaysan ci rompoint cité des eaux circulation bu metti ba ah aduna lu way muñ mu jeex mais sant rek yalna sa jamm yag khadim bamba borom tiawen ma ngi lay contane